0: de kalidad na produkto.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it.

0: quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanandaha. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palunang plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab ating isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa mga sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors pa publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tigpoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dakunig tabang para kang nanay, tatay. Palunag plastada mo, higala. Matagabi gamit mo Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sa pagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang. No, ang inyohang nga gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, ha, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. og ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, igala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus nun. Ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of gold and oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw na

0: 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, cinta. Purok ba ni kanon, purok ni extension. O wala pa'y pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: mo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa Angi Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind.
3: Sunday. Rewind.
4: Good.

0: ako si Cristita Elma Babor.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kanang nagpuyo sa kalangag ba ko. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
1: Mm-hmm.
0: Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pena ta!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: Music. Sunday Rewind. Sunday Rewind. Yeah.

0: Tess, si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
1: Ininom
0: na ako, Permi, ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, muminom ng kape, kana na lang dragon fruit,
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
1: Tama.
2: Mga penatra!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
9: Yeah, Binalbagan.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa banig kami nyo ni Kadragon Mail sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki na to nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Mga samon hamutang karon hala tagig pagtagad mga suking tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si Kadragon Mail maing adlaw diha Kadragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mauna ka na ang pinaka-importante. Atong hatagan ni Gala, ang problemas pamanit, labi na giyod kong exposed as adlaw, na yung itawag o sunburn mga sokin tigpaminaw. Commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw, which refers to red pinpole, di ba? And sometimes feeling skin. Caused by the overexposure mga sokin tigpaminaw na expose ka sa adlaw or exposure to UV risk it is describe mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong expose sa maong adlaw mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately call the skin with cold compress mga higala or shower. Ang uban po, apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Usab-usab, uban usab, mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga, importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin, no? Wala nga, pabugnawa na to ang atong panit sa butang cold compress. Or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom o igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na, iwasan na to ang nagkadaiyang infeksyon, di ba? Iwasan ang maong infeksyon kung sa may mga infeksyon na gala. O gali kayan usab na to ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infeksyon tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga soking doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga soking tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga soking tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga soking tigpaminaw. Halal kini o napamatunan kini sa mga kadaghanan. Epektibo, garantisado o abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga soki na ko ang nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ng 700 mg o ang Dragon Fruit Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-ambi-ambrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
6: Para sabon eh. Up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dawn.
4: The hits from the 80s. On 98.5 Radio Dawn.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: You're on 98.5 Radio Jump.
1: Radio Jump.
0: Radio Jump.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Og maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon. Mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa atong programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Mga adlaw dia ka Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sog Mindanao. Ani na usab ang inyong ubos og higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka mga minuto sa ato ang hisgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nila nga sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtakda sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong boss from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading? Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini. Kaya kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin. Oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil. Ha? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot niya na. Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisona na to nga gibawalan na sa pampublikong kapis. Pag ino, mga sokin, tikmin na. Sa ilang mga sokin, doktor. Ha? Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitation nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya, nindot kayo ang memory. Ha? Labi ni gusto mga kaisona na to for na sa for of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot nis pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Adako po ni siyang tabang. Ato sa mga Dr. Ponji Soap, o ang ato sa mga K-Skin Glow, o ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Adako po ni siya ikatabang mga sokintig paminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta doon itatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganibutika o promosya nga mapalit ninyo mga sokintig sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokintig paminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokintig paminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tibo usa sa grass nga barley. Nailhan igala sa tibuok kalibutan nasun. The whole plant mga sokin tibo now. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? O naana sa itong produkto mga sokin tibo now. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Ha, buntag ug hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mao na siya pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tikpamin. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
4: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: agi.
6: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
6: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio Jun.
5: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Good afternoon.

0: 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold.
4: Kipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
5: Dragon Fruit
1: Gold.
6: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Rewind.
10: Sunday.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Sunday, Sunday, rewind. Sunday, rewind.
9: Good afternoon.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
1: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John. Radio John.
2: The best mix of golden oldies.
1: You're on 98.5 Radio John. Radio John. Radio John.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Rewind. Sunday. Rewind.
5: Good afternoon.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
8: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
9: Welcome Visayas og Mindanao.
8: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
10: Yes, of course, pagkasokin, tig paminaw, maing adlaw. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw sab sa mga listeners sa ato, kanunin na kasunod sa ato ang programa, mga suking tig paminaw. No? Visayas og Mindanao. Ani ana sab inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. Obanin ninyo mga sokin diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Ang naausab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyohang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong ulo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusing a klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot niya na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hanglawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adiliingon nga di ka katulog, mas nindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apote kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot niya na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max, mohatag po ni udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tikpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tikpamin sa labanan ni Mr. o ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kayang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problemas panit. Ha? Basta doon ay problemas panit mga sokin tikpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akin siya daghan gyud kay mga herbal ang naa nini. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, ah matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig ang komot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tig pamilya nga naa diha, ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, eh. Pwede mo magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon. Dr. Punji Soap lamang ang katapat sa katong dunay mga skin problems. Doon na mamibunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. ako like kutis artista ang resulta. Gamita ang testingin ninyo, walay komos pagsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyo mga lugar, basta tatax and pension GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mao na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natay daily supplementation. Ah, importante mga sokintig paminaw, ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokintig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokintig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na bay, Alzheimer's disease mga sokintig paminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin, tipe basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas, bag-uhon.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Paano, sariin?
11: Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay, ha?
5: Tuod, anak.
11: Oo, tay. Dali na, ati na tay. Push na da.
12: 98.5 radio dyan, binalbaga.
11: Nami!

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold
2: na! Dragon Fruit Gold!
4: Non-stop music! Sunday. Rewind. Sunday.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palok pa.
1: This is 98.5 Radio John.
2: Non-stop music.
3: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
4: Good afternoon.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Socket Tigpaminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners na ito. Kakanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanina nilang mga Socket Simon Bisaya sa Uga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga sokintik mga ato pag-aisgutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mga insakto nga mga pamaagig pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usam nga hatagag pagtagad. Kay kini siya nga atong produkto mga sokintik with epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokintik may nausam. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po nausam sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay, buntag og hapon, 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay makalimot ini, kidako po di siya papil. Alang na itong mga kaisuna na ito, nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kini nga kape, walang palpitisyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay makalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Kay di yun maghaplos ninyong kuto-kuto. Di yun maglabad ninyong ulo. Muna ay gala. Kaabag usab na ito mga sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Dako nagpapiliig soon. Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape. Nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokintik pamilya sa pag-inom sa Hardmax Rem. Mga iksoon na ito nga hago kayo sa matag adlaw. Atong iksoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha kini siya mga sokintik Paminaw moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha kani siya mga sokintik Paminaw mas nindot kaayo ang resulta max sarap max saya pag ikaw naka Hardmax mga sokintik Paminaw ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokintik Paminaw gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga sokintik sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga sokintik mo na. Nindot po kayo sa kininiang ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit, lagba sa imong unod, nga to usap sa kagatan, lahos sa imong hangkabukugan, mo po inisipin kanindot kayo nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho aning atigulang, manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usap mga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Mapapilian ninyong kahumot, like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokintik mo na kantong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala. Ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit, gamit pud mo og Dr. Pondisop. Wa nagilain katapat nga na mga sokintik mo na. Sabon nga mo muhatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang gipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokintik man sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak sa sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadayang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokintik Paminaw kung asa man tanakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit gud mo o apply gud mo. Labi na gud sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sokintik. Na low, baba tag calories. Kani ang pinakalindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokintik Paminaw. Okay, dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal now dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories di ba dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadang butika o pharmacy tumar gyud mo nini sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong pabag-uhon
2: naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kaayo, maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
3: Para sabon up katol-katol ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jot.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit
2: Gold
1: gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic flavors. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite music.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang Certified para sa Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa!
0: Boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi
3: wow!
0: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

88.5 Radio Jana, gua pataya palok pa. Good evening guys, good evening Binalbaga, hello world, kumusta? Kumusta ang mapaang subong gabi? Welcome sa Hugot Pamorlabo, guy portion, simple kaupod sa kihapon. In the name of public service, music and entertainment, my name is Papa Tini Beer. Of the night guys, until 9 o'clock, sa gusto nila maghugot, mag-share sa ilang mga problems. Pinigigin mo ka-share kay Papa Teds kasi Papa Teds na bahala. Okay, dugangan ta kung gusto nyo. Sa kasama dyan, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Hello and welcome to all our OFW community. Thank you so much. Good evening na sa amon nga boss, ay Papa John. Thank you so much and good evening pang. At siyempre sa akong mga co-DJs, good evening. Live kita guys ha, sa aton nga official Facebook page. Search sa Facebook ka na 8.5 Radio John. Live da si Papa Tez, gahungag-hungag ya ilong. At siyempre sa akong nga personal account, Gerardo Gardi Jr. Na gusto nila mag-comment, mag-greet silang ang mga loved ones, mag-request, comment ka muna guys ha. Kaya ito nga trivia question tonight. Aside sa bulsa, ano pagit ang nami kuuton? sadyani. Ang bali mga ginalinggal dyan sa Masadya of Singapore ka nami kuno sa mga music. Yan. Siyempre mang from iTunes Canada Papa Jan na iya. Hello na pilo sining kay Mary Micabel. Ang guwapa naman nga nurse dira sa Maya Biscom. Thank you so much ma'am, good evening sa imo. And of course kay John Paul Poras. Thank you so much hapang, good evening sa imo. And happy listening and to your family. Aljon of Flores Caramanchon, ang pogi sang powerhouse Biscom. Damo mag-uwang sa ako ngayon na duso-duso. Pero kanami ka smooth i-kwan, i-duso-butong, i-duso-butong. Hello na pinang sinin kay Jason De La Cruz. Good evening, Papa Titi Vera. May gabi na sinin mo pang kay Rimarta Echani Gusia. Thank you so much pa siya ito from Prime Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija, thank you so much. And of course kay Harleen Cuevas. Thank you so much mamang Harleen. Hello na pinang sinin kay Mama Mary Ann De Leon Loxin. Grabe nga pilyedo na yung mga ranon. Big time. Dilyo na loksin pa. Hello na pala siya kay Judith Seed. Thank you so much pa. Good evening sa imo. Ari naman nagapamati kami din sa imo tol. Ah, sige ah. Thank you so much ah. Jan Paul Poras. Ang guwapo honda sa Maya Biscom. In front of Biscom Binalbago.

Hello dan happy listening and good evening kay Louis Michael Alonso. Good eve. O sige, good evening sa imo pang. Kaliwa ta katong trivia question tonight. Aside sa bolsa, ano pagit ang nami kuot-kuoton. Nami kuot-kuoton. Sa gusto mag-join na, pwede kayo mong katawag ha. 0921-284-8590. Ah, siyempre mga kundi mga kwan, music background, ano imoy haw. Ang mamamang dinalin, ano kung nung namin idusok at ibutong-butongon. Siyempre nga, kung yung music background mga, ano imoy ginapaminsar ay haw. Hello na pero sining kay mamang Jimmy Citino sang Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, mang. Good evening dira sa imo. And of course, kay mamang Ronila Benito Solinap. Mga OFW na ton. Mamang Sheila Mikanyete sang Hong Kong. Mamang Mariti Sarad. The rest of OFW. I-comment nyo guys sa aton nga Facebook Live. Ang inyong mga sabat sa akong nga pamangkot. Aside sa bulsa, ano pa kitang nami kuuton? Alam ko na ako sa family ka Soyon, kagay Daya Cindy. That's coming from Harleen Cuevas. Thank you so much, Mamang Harleen. Happy listening to sa imo, Ana. Good evening. Good evening, Papa Tidibar. Shoutout lang, family Sopliano, Baldimar. Dolman, kag sa mga tupad, balay namon. Kag sa tanan kuno nga nakakilala sa akon, greetings coming from Sitio Maricel, Barangay Kansalungon, Sakop Sang Isabela, Philippines. Philippines kita. Hello na pili sining tara kay Lawrence Mones. Thank you so much. Good evening. Mayong gabi pang shoutout lang ha, family Colby. Kaga Villaferte sa may taga Marina kag sa siyudad Solidad. Wala ko kakita sa imo manong gabi na pang ah. O sige ah. From Tuto Randy. Thank you so much Tuto Randy.

Asay sawa sa bulsa no pagit ang nami kuot-kuoton. Ano biman? Hello na meron si Ning kay Greg Rimetre. Taga barangay Bagroy ko no. Thank you so much papang Greg Rimetre. May Rimetre kami mga po sa bisko. Ah, Dimitre. Dimitre, ganito yan. Hindi kay Rimetre. Dimitre. Salamat ha, live kita sa ating official Facebook page. Search sa Facebook, 98.5 Radio dyan. Makita na ang ilong ni Papates nga gahungagungag. At syempre, pwede ka po dira guys ka-comment sa inyong mga sabat sa pamangkot ni Papates. Kag maka-request or makahugot lines, pwede git. Pang aside sa bulsa na may kuuto niya ang itlog sa pugaran. Ilabi na kikon wala sudan. Mayo mano, tsakto mo naman mang Jimmy Centino, nami ko ito ng itlog sa pugaran. Labi na kikon wala sudan. Tanukon. O timingon mo lang wala ang munga kay basi ito, sekya ka. Hello na pinasiling kay Mimen Yebes. Thank you so much, Mon. Good evening dara sa imo. Monica Familiar. Uy, bagula ka lusot si Mamang Monica, ha? Thank you so much, Monica Familiar, ha? Happy listeners ni Sunny Papates dati. Until now.

September 20 na tanong kadasig sa panahon. So pag ko na tuloy sugo na September 20 na tagal isubong. From Renato Roma, good evening, inatamya ko si Chay Alice Dri sa Hacienda Carmen. Thank you so much, ha. Happy listening na kay Chay Alice. Alice, ano na, Dixon? That's coming from Renato Roma. Thank you so much, Papang Renato. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami? Kuuton. Judin Sit, good evening pang. Shout out lang sa mga pacemaker family from Liganis, Iloilo. Thank you so much. Amali, Papang Renato Roma, ang nami kuno kuton popcorn. Gani man, nasulod sa mga puyo-puyo, nabla, sige kao, sige kuot-kuot. Tsakto man, nami giman na kuot-kuoton ang popcorn. Tapos iusap-usapon, nagagumo. Hello na pala sinin kay Raymart Baligwat, watching live from Himamaylan City. Thank you so much, Raymart. Ang ating nga playlist mong isa English love song. So kung nga mag-request mo guys, English love song sa hindi Tagalog ha. Kaya hindi na ma-play ang Tagalog. Dapat English good. Hindi man pwede karay ha, kag Cebuano. Pero magkinamatis ni kung guwat sa atong nga playlist, imbes nga English, magwat ako ron sinibuan no, kag karay ha. Hindi pa naman naman nami. Aside sa bulsa, ano pagid ang nami kuot-kuoton? Hello na pala sining kay Chiniling Gingona. Good day, papatayad. Shoutout lang, Drisay. Namuluto. Salamat. Uy, ari pag si mamang Chiniling Gingona. Avid listeners, manin ni papatayad dati. Until now, masagihapon. Thank you so much, Chiniling Gingona from Namuluto. Uy, damo kami da pariente, mga Gardi family. Thank you so much kita, ha.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
5: Much more music. 98.5 Radio John.
6: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambanoa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
7: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa Teddy Bear. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.

98.5 Radio Jana, gwapo at gabataya pa, lokpa. Eleven Standard Time is 37 minutes past the hour of 7. Medyo sa pagpaniyapon, while kaupon ng Radio John, syempre, kaupon sa giyapon, inalimo public service, music and entertainment. My name is Papa Tidibir. Na gusto mo mag-join na 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa ato nyo official Facebook page. Search sa Facebook ka na 8.5 Radio John. Makita na lang ilong ni Papates nga gahungag-hungag. Pwede ka mukha comment guys. Mag-greetings ka mo dira, mag-request. At syempre mag-hugot. At mag-answer sa ato nga pamangkot tonight. Ako nga question subong. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami kuuton? Di ka mo magayaw, yeah. Answer ka mo bisang gamay lang ah. Amali ah, totoo rin, di nami kuuton pang buho sa dalom. Sa dalom gali sang duta. Thank you so much, totoo rin. Thank you so much and happy listening to sa imo. From Chiela. Good evening pang shout out lang ha, Family Sukim, Anis Garayo Gonzaga watching live from Bacolod City. Thank you pang makulit. Thank you so much. Hello, happy listening dra sa guwapa namun nga nurse dra sa may Biscom si Inday Mary Mikabel. Thank you so much. Shout out lang sa kagalingon niya syempre. Wala ka pa sang inong shout out mang hao. Sige lang ha, hulat-hulat tonta na. From Fimi Powas Clarian Istokuning. Good evening papatayad. Shout out lang pang sa Istokuning family. Kag happy birthday gali sa amon pakaisa nga gwapo kaya Joseph Lendayaw. Thanks again pang. God bless. I'm watching here from Kanlasag Barangay Mansablay Isabela. Thank you so much. Thank you so much sa mga taga Kanlasag. From Fimi Powas Clarian Istokuning.

pigupon. Thank you so much. Ni Mamang Jimmy, pang papatayad ka tinaw ko nusang agtang. Siyempre, tinaw na niya ako nagtang. Hello, happy listening kay Toto Joe Edmond din. Good PM pang. Shoutout lang sa kay Jonah. Junan sa Ojuan, kay Cedric and Joe Edmond din. Family diri sa may city. God bless. Thanks, Ged. Sige, thank you so much, Papang Joe Ed. From Ivan Refora. Pang, good evening, shoutout lang Family Refora, dahit sa mag-anay kay Harlin da. Hey, sana ul. Nag-greet kay Hinday Arlene. Good evening na kay Adriana. Watching

0: Wala globe mang na paralyze. Smart lagi na nga bila bola. 0921-284-8590. Yapot na papatens. That's coming from Jimmy Alvarez. So sige mga, enjoy sa magpaniyapot. Dai Jin, wala ka tawag, hindi ka tawag sa smart, wala globe, wala gani globe. Na-paralyzed. Hello na pinasinayin kay Narvaleza Baltasar. Good evening pang shoutout lang family Baltasar and Sir Visa. Pang request lang ko na yun, Droning. Sige, pangita ko na si Droning. Okay, line 1, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, ka namin sa audio. Yes, good evening, mang pangalan ta.
1: Sheila di pang.
0: Sino?
1: Sheila.
0: Sheila. Sheila la la la. Taga diin siya, Sheila.
1: Sige ba kulod?
0: Ah, si Miss TikToker. Are, nami gini pa mang kuton, mang pa mang kuti pa patens mang aside sa way bolsa, ano pagit ang nami kuot ko uton.
1: Ano pa yun? Kwarta.
0: Kwarta. Sa di na butang ang kwarta?
1: Sa wallet.
0: Sa wallet. Tingin do akig kagit haw.
1: Ano pa India?
0: Abi ko akig ka kay mapuli na lang ko ah. Inday Sheila, pila na... Yes, ma'am?
1: Huh?
0: Pila na ganang edad mo, ma'am?
1: Na 22 na pang.
0: 22? Kapila ka na magmigo?
1: Ala
0: ah. Sige na bala. Sige, pagitloon.
1: Kaisa lang.
0: Kaisa lang. Pero nabuka na. Ma'am, nabuka na.
1: Bukaan?
0: Eh, inyong relasyon. Ano bang?
1: Lawe ko baluyan. Ano ba nga?
0: Nabuka na blan yung relasyon mo. Sining ko nag-brikay ka mo. Ano yung may ganyan na paminsan? Rehaw? Gani, wala pa gani po ang pangangkot mo sa kundo may meaning gid. Pero nabuka gid mang?
1: Nabuka ang?
0: Inyo relasyon.
1: Wala, wala.
0: Ah, wala. Wala, kung namo ka mo gyapon. Mang?
1: Paano mabuka? Wala mo gani uyab.
0: Tiambal mo kamigo ka na kaisa.
1: Sige, isa mo yung kamigad yun.
0: Kaya mo na ganyan, bako ganyan nabuka na, kaya nagbulagay ka mo.
1: Allah.
0: Nabuka pala inyong relasyon, kaduwa mo na nagbulagay ka mo, kaya nabuka inyong relasyon po si Lingon, naguba.
1: Nagasom.
0: Na. Amo na po't ko si Lingon nga nabuka, ano yung mo yung nabuka, o ano ganyan gusto mo bukon?
1: Nagasom.
0: Kaya nang ginamin mo yung mga bukon, tamang hao?
1: Ang lube.
0: Ha?
1: Ang lube.
0: Ang lube. Nga butong. Do butong ba?
1: Alang ang lahing? Alang.
0: Oo. Punamin mo ng lahing bukon, ha? Kigalagtik agi, ha?
1: Ati, yan.
0: Ati, sige. Mga ano malaga to sa imo?
1: Shoutout mo nga pang, kung pwede.
0: Ah, pwede gin mga.

0: Ah, kayak kurang mau nanti program gue kurang ngendika ke shout out. Nanti segini emang, go, palok pak.
1: Oke, jadi gue saya ingat gerak bang, tapos saat anaknya 98.5.5.5. And then semua sayang ko, saka kontribi kay Linde. Nah, si may ibu nga na iba, si Billy may Bajin, si Joy, si Nang Bakalev, Sandra.
0: Mm-hmm.
1: Kita na lang ha. Dito mo siya, good evening mo lang.
0: Kaga pang lamote. Pero wala kita namang nabuka, mang.
1: Ya, ito si buka, ano pa?
0: Ang relasyon.
1: Ala, kabuka ng relasyon ko, mada wala mo na.
0: Pero ba si Lingon na mag-brikay? Kaya mo ba si Lingon na buka na na siya? Kaya nagbulagay ka mo, muna na nabuka.
1: Wala pa, uy.
0: Ano pag inubok on the how?
1: Ano pag iyo?
0: Ah, sige. Maraming salamat din sa pag-join ha. Basta natin 8.5.
1: Request ko na, may pang request. Ano, kumusubong pang English na gusto mo?
0: English, Tagalog. English man. Gusto mo, karayahon ta?
1: Pwede ko na pang.
0: At sige. Ang
1: Tagalog ko na yung magkarayahan.
0: Ah, pwede kid man. Mayad ko yung magkarayahan. Ah, sige. Ano yung request, man?
1: Ano lang na... Nang ano, every time.
0: Ah, wabi ko binuka mo. Pero wala kita nabuka.
1: Mabuka karumbal, hindi na mabaliktan.
0: Ah, mabalik pa na ya?
1: Ya, tos pinaya, kaya mabuka ng tinggan, hindi na mabalik.
0: Mabalik na siya, ma- mabalik na siya. Elastic na ya. Elastic na ya. Elastic na balik. Ah, sige. Every time to mang na, every time din mga request.
1: Oo, every time.
0: Oh, sino ka kanta sang every time?
1: Ay, hindi na gura mo ay.
0: Ay, ang buchi mo ya, ay, ikaw request. Ah, every time by A1. Ma'am.
1: Every time A1?
0: Oh, yes,
1: every time A1.
0: Every time A1 nga kanta, hindi A2. Oh, sige ha. Ma'am, thank you so much sa mag-join. Basta natin 8.5.
1: Yes, sir. Masa natin 8.5 dyan. Basta kulit-kulit. Sige dyan. Talok pa. Bye-bye.
0: Thank you. Bye-bye. Hindi kisama ako. Ngaway na buka. Haragay. Ito na pinasitin kayo. So, ako na Rakita Bubo. Thank you so much. Kaysa isa ko na kasuoy nga si Gerson Tamobo. Thank you so much man. Happy listening sa imo. And on happy listening kay Tita Kuda Ario Susi Kalapardo Kadinas Kapungan. Da sa may Leon Iloilo. Especially da sa may Bahi Leon. A lugar ni Motherhood ah. Thank you so much gida. Auntie, good evening dra sa inyo kag of course sa tanan nga Kalapardo family dra sa may Bahi Leon. Thank you so much happy listening. Hello na listening kay Regina Montalvo Molecara. Thank you so much happy listening dra sa imo and good evening. Good evening and happy listening kay sa Stephen Sarabia. Bang shout out lang family Sarabia di sa may Bliss. Thank you so much. Romy Ticar, good evening pang shoutout lang sa lahat na nakakilala sa akon. Ilabi na gin sa family Ticar sa may barangay Santo Rosario. Santo ni sa pangkon Santa, Santa Rosario man ang butang. May bagol ako nakabati isang lugar nga Santa Rosario. Thank you gina. Request lang ko pang para sa'yo. Para sa'yo. Ang bukol na to. Pamangkot di pa patensa. Aside sa bolsa, ano pagkita namin kung uton?

Hello na pinasin kay Papang Redin Zarmona. Good day, Pang. Para mo lang ni Pang, hugot ko pa ka. Nami, gid man ko uton, gumay sulod. Pero kung gwa bulsa ang kinaistoryahan, depende gina kon imo toyo kung diin dampi. Gwa bulsa, amuna ni nami, masadya kuot kuoton. Shout out lang na yun sa family Sarmona Malayas. Nogka kaga sa GF ya kuno pa ato sa Manila. Hindi lang ko na pag-mention. Hindi pag-mention ako, yab mo, yauya ka. Kasi madakpan ka, guru. No, gana-gana pa pang Redin style, ha, na sunod mong style ni Papa Jubert. Amali mamang Jimmy Alvarez, nami ko uton pang manok, pugaransang manok nga may itlog. Delikado ko narang iloy kay tusikon. Thank you so much, Jimmy Alvarez. Happy listening da sa imo. Hello na pinu sinin kay Alfred Flores. Thank you so much. And of course kay Grisel Feita Bitamore Garde. Ang gwapa ko na ngayon na blog sa may bago city. Thank you so much. Alfred Velez, good evening. Shout out lang. Salamat, Gida. Thank you so much, Gida Papang Alfred. Hello na pinu sinin kay Kesha Flores. Siguro. So, pag-greet ko da, happy birthday kuno kay Eden Flores. Happy birthday agad subong. Birthday subong ni tita mo Eden now. Na 21 man na ya birthday. Hello na

Hello na pinas din kay Ranila Tugalya. Thank you so much pa. Good evening sa imo. Hello na pinas din kay Jason Serantes. Good evening pa. Shoutout lang sa Purong Guapo sa may barangay Marina Batuod. Thank you so much kita nami kay Purong Guapo. May join ko na kuroy para malatnan ay. From Joe Edvan din, pang request ko be sell over 7 seas. Sige, yeah, pangitao ta si sell over 7 seas. Ah. Mayang gabi pa update ko lang si Tonton, si Nanay, si Tatay, si Ryan, kaysa mga pakaisa ko din sa may mag-anay kay Harleen. Ano si Chuldi? Tige Charlene, ah. Thank you so much, papang Lait Ripura. Ay, Vanessa. Sano ka sa law kay Mama Ninoy? Kami ni Papa Jobert, ah. Aga ko'y nalulungkot. Uy, the September 21, mga birthday ni tita mo, Kisha. Advance gali. Abi ko, subong. Hello, na pinasinig kay Jocelyn Kaisip. Thank you so much, ma'am. Good evening, drasa imo. From Julie V. De La Torre, good evening, Maninoy. Shoutout lang ko sa Key Farm. My sister Restobar. Sige, thank you so much sa papang mamang Julie V. De La Torre. Hello na sa taga Key Farm. Nasomla, manyapon ko na bla. Libre ko na guro ko na inasal. Libre inasal tapos it all you can pa. Grabe, naging na yan. Hello na pili si Ningdra kay Shina Marbeck Garde. Thank you so much, pariente. Good evening din sa imo. And sa bago na itong listeners na tabay siya Riyadh, Saudi Arabia kay Mabil Parbre. Thank you so much. Good evening din sa imo, ma'am. Happy listening din sa may Riyadh, Saudi Arabia. Dali lang ka nag-iiso akong camera. Request ako nung sang happy birthday song. Ako na lang makanta. Happy birthday to you. Hello na pinasin na yung kay Jessica Torda. Pang good evening na sa imo. From Rumi Sukim Garillo. Good evening, shout out lang. Family Sukim Garillo Anes. And Iyas Istokuneng. Request na ko na yung song pang Be Strong by Christian. Pangita ko na sang ano ang imong request. That's coming from Rumi Sukim Garillo sang Morsha. O palayo, tagli taga Morsha. Shoutout lang family nombre na sa may barangay Magbalyo Kabankalan. That's coming from Mabel Parbre. Thank you so much from Riyadh. Riyadh ka mang no? Correct lang kumang kusala ah. Ridin Zarmona, thank you so much. Happy listening to the same. Okay, Philippine Standard Time is a 55 minutes past the hour of 7. Tasig sang oras, no? Bagula ko din, tugutugay, lasutso na. Ito nami, makikisya ako, piyak pakanta ko niyan. Yagi ka nami sang chimpo dahil maulan pa ni karam. Apa mga kundi papatens, ha? Aside sa wallet, aside sa bulsa, ano pag inangnami kuuton? Pinagam mo ka comment sa inyo nga mga sabat sa ating nga Facebook Live. Live kita sa official Facebook page na ito, Regidian 98.5. At syempre sa akong nga personal account, Gerardo Gardi Jr. At kita ka Riyadh, yung mga gali si Mabella. Thank you so much, ma'am. Good evening dala sa imo. Ay, hapon, nagali si imo, mang, no? Good afternoon, nagali si imo sa Riyadh. Palagpat mo ko yaman. Thank you so much, Mama Bella Parbre. Pinayang mo katawag sa ito nga hotline 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Hello na pala sinin kay Inday Winnie Lynn. Hey, Panaga. Thank you so much, Inday Win.
Nasa may Kaban Kalan, thank you so much. And of course, hello, happy listening kay Jero Garde. Nasa may Haniway, Iloilo City. Thank you so much to all, mon nga brother. Ang kabagulangan din naman, Jero Garde. And to your family, thank you so much. Good happy listening. Mamangkot liwat ni Papataz, magluwas sa may bulsa. Ano pagid ang nami kukuton?

0: Kung wala pa naka-download sa mga radio apps,
1: darating sa'yo.
0: Pwede ka mo ka-download, guys. Kanto ka mo sa Play Store. I-search nyo ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Tapos magwa na ang logo naman. I-click nyo na siya, guys. I-install, tapos i-accept. Mas nga ma-accept nyo na, guys. Ma-install nyo ang 98.5 Radio Jan. Once nga may internet ka mo, guys, may data ka mo na, may wifi ka mo din, ha? Makapamati ka mo, 98.5 Radio Jan worldwide. Isan din pa ka mo nga kalibutan, na ito pa ka mo sa Pluto. Good evening na kuno kay Chudin Sit, that's coming from Gerald Garney. Thank you so much. Happy listening. Chudin Sit, grabe nga account. Mamang Ginalin, wala tag globe subong ha. Smart lang gid ang 0921-284-8590. Gastuwe, pinakalibo para magtawag sa radio dyan. Good evening, Maninoy. Aba, Maninoy. From Key Farm. Sizzler. Restobar. O si Kishia Flores, ara sa may kwan sa Key Farm. Ara ka na sa Key Farm, Kishia. Kanto na kay mga ano, na kuman niya po, libre. Libre pulungkuan. Libre pulungkuan. Okay, Philippines Standard Time is a 59 minutes past the hour of 7. Stay tuned na nga, mabalik pa si Papa Tilibia. A request ni Chilao ang Every Time by Iwan. Chila! Chila. Ara na yung request, Chila. Ara, nagpilit pa siya. Ara na siya. Every Time by Iwan. Dilang sa 98.5. Radio Jan. Guwapo at guwapa. Taya, palok pa.

na 8.5 Radio Jana. Guapot guapa tayo palok pa. So the best total time is 15 minutes past the hour of 8. Kada sige sang oras, alas 8.15 na. Paray kita guys, sa hugot pa more love guy portion, siyempre kaupon sa kihapon. In the name of Public Service, Music and Entertainment, my name is Papa TDP. Sa gusto pa mag-join na 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Kag-live kita guys ha, sa ating official Facebook page. Search sa Facebook ka na 8.5 Radio Jana Binalbagan. Nagpamakunti pa patads. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami kuuton? Amalia Kisha Flores, nami kuuton pang itlog sa pugaran. Nga ang itlog, aragi dyan sa pugaran. Good evening pang about special mention, gigid ba? Sige, thank you so much sa Winnie Lynn, hey Panaga, na sa may kawan-kalan. Thank you so much, Jimmy Alvarez. Thank you so much, Mang. Happy listening sa imo. Rose Montano. Thank you so much. And of course, kay Johnny Pabilis na sa may Padre Agisan. Thank you so much. Bonavi. Thank you so much, Bonavi. Hello, happy listening kay Maria Cristela Mones Banyas. Good day, Bang. Shout out lang kay Christian Banyas sa Inclaro. Kaga Familia Mones. And uploaded niya, thanks. Thank you so much, man. Maria Cristina Mones. Joey Roda, thank you so much. Happy listening da sa imo. Shout out na ko na sa bata. Kuno nga si Melko. Sa may Taiwan from Barangay Inclaro. Wala man niya ginbutang. Hi, boss. 09-21-284-8590. Naglabay ka na kita. And shout out na kuno kay Jessica Torda. Thank you so much, Jessica. Nami duso-duso ka smooth mo to. Na. Nami o na. Amo naman yung gubo naman ni Papa Jun. Sige ha. Hello na pinasinning. Mamang Gina Lingle niya sa masadya. Hindi ako katawa.

Sige lang mga kaidiyan, nananamon mang paano ka mo katawag sa Amon Messenger. Po dapat tani may account kami nga lain nga tawagan. Hindi man na pwede tawagan ang Amon nga personal account kaya live kami mo to ni karon. Sila kay planuhan na Amon ni Papa GM. Kung paano na magamit ang Amon nga Messenger. Kada na lang ka mo matawag kay uso na subong ang wifi kag data wala na sa load nga kwan regular. Sa mga

Magyapon. Nga itlog niya permi na may kuutun. Tapos pa nakawaton, kaya huwag niya iwik. Wala niya iwik. Pasensya kita sa wala kalakon na greet niya sa kuya Facebook Live kay Kadasig. Kadasig magsaka. Hindi ko dali-dali matalo pangdan. Kailan natin sa mga security natin nga gwapuhon sa may BISCOM, especially sa Bilmapi Boys, si Waway, si Panis, si Mangana, si Rafi Quinto, nga gwapo-gwapo. And of course, kay paring Rini Zamora. Thank you so much, paring Rini. Good evening dala sa imo. Wala ka na kung nakikita, subong siya. Busy sa siguro subong. Thank you so much, papang Rini Zamora. Zamora.

0: Tawag na ka mo guys, 09-2-1-2-8-4-8-5-9-0. Again, 09-2-1-2-8-4-8-5-9-0. Hello, happy listening kay Jocelyn Kaisip. Thank you so much, ma'am. Happy listening dyan sa imo. And of course, hello, happy listening dyan sa my people of Barangay San Jose, Binalbagan. Most especially sa akong nga misis. Kaya dun yung mga Sean Garde. Kaya sa akong nga baby boy, Gerardo Garde III. Kaya sa akong nga baby girl, dyan sa my call company, Talisay City. Thank you so much. Along sa trabaho, nak. Walang duty, wala kami ka-communicate, busy. Kaya na kayo pa ba dyan? That's kami from Remart. O sige, hello man ko, no. Hello na pinang sanin kay Maber Topaxki from Hong Kong. Thank you so much, Mamang Miver. Si Miver Topaxki. Thank you so much. O si Chay Kulot. Si Kulot, Kulot. Thank you so much, Mamang Miver from Hong Kong. Oy, kay Migo Car Villalobos. Thank you so much, Pang. Good evening sa imo, Meg. Happy listening da kay Car Villalobos, Migo Car sa may Himamaylan City. Owner of Car Audio Mobile Sound System. Thank you so much, Car. Lawig na may kita ni Papa Car. Busy sabi sa business niya. Yapon kami din sa mga brothers. So, sige, thank you so much, Mang Mivang Miver. Enjoy sa pagpanyapon, ha. Aki, may caller kita, ha. Line 1. Hello? Yes, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Yes, good evening. Ano, Pang? Yes, Pang? Batian mo ko? Hello? Hello, Ibid?
1: Parang nag-arik ko dyan.
0: Batian mo ko, Pang?
1: Hello?
0: Yes, batian mo ko hindi. Basi sa iyo cellphone, Pang. Yan namin ginasang ako color bla. At aganay kami nga duwa. Pang, tayo lang liwat, Pang. Ah. Sa iya gruto kanami matugana gina si Kwan si Chela. Si Chela. Chela Chela. Tama lang liwat pang kasi sa imo lang dagko ro diferensya. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, good evening. Pangalan na pang. Pang, batian mo ko.
1: Hello?
0: Yes, batian mo ko, Pang.
1: Hello.
0: Ate, okay ah. Pang, arang
1: ko. Ano, mabati ang tingog mo, Pang?
0: Hindi mabati ang akong tingog. Arang ko, simo diferensya, Pang. Gina nakabaton ko, black color ka namin. Isli mo cellphone, bi, Pang?
1: Hello, Pang.
0: Yes, batian mo ko, hindi.
1: Hindi, ano, wala yung tawid niya.
0: Ha? Arang ko, simo cellphone, diferensya, Pang. Karami ka na sa istorana na muna chila. Isla na yung cellphone pang lain. Basi aras yung cellphone, bungol yung cellphone. Basi wala ka pang hawib lao. Okay, okay na ka pang bungol yung cellphone, hindi lang apa. Tama ka na po kaysa 09-2-1-2-8-4-8-5-9-0. At nakikinig sa aking radyo. Terence Garcia, Marcelle, thank you so much. Happy listening and good evening. Marcelle family, dito sa may barangay Payaw, Binalbagan. Thank you so much, Papang Terence. Ang guwapuhon sang barangay Payaw. Good evening, shout out lang sa bata ko nga si Melko Suelo sa Taiwan, Pang, from Barangay Inklaro. Gali, Pang, ah. Uy, ara ka subo sa Inklaro, Mang. Mamang Miver, thank you so much, kita. Hello na pinusinin kay Ramsky Lalino Dalmasio. Gali, Pang. Nagaburot, abi di ko maintindihan, tingog mo. Nagaburot, arasin mo gaburot-burot. Si Ramsky, ito gali. Basi sa cellphone mo lang pang

0: Try bili wa tawag pang kung pati ah, pwede na. So hindi kid mo silingon, araki sa imo cellphone. Pasi bungol. Salamat na trivia question ni Papa Tads. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami kuuton? Damo na sabat, itlog. Itlog yun ang number one. Itlog sa pugaran. Itlog sa pugaran. Zara 9212848590. Isipin mo na lang. Alay siya. Hello. Hello, good evening.
1: Yagapon.
0: Amo magyapon sa imo cellphone, yun na pang diferensya. Ano pang?
1: Makataya, ano mo ba pang sa mga ano?
0: Hindi ka namin, naginas ang akong color pang. Islip yung cellphone mo pang. Ano pang?
1: Tandaan na tinong mo pang, hindi naman sira yung cellphone ko.
0: Agi mo cellphone may diferensya. Basi bungol.
1: Ara pang medyo ano, gaburot ito yung mga ano eh.
0: Gabur? Man,
1: ano?
0: Gaburot? Basi na lumos sa pang, mula gaburot. Pang? Yes, pang.
1: Ah?
0: Oo. Oh. Ah?
1: Medyo ano, hinay mo, tingog yung pang.
0: Islay mo cellphone, pang. Gamit si ibang yung cellphone.
1: Ah, ara gano'n sa imo pang eh.
0: Basi ara sa imo bulyom ang diferensya. Basi wala pa bulyom.
1: Ang gano'n pang, ara na gano'n yung gaburot yung kasabay.
0: Ah, may kasabay gaburot? Dalumos, guro na.
1: Ah, basi, ito yung malaguro
0: pa. Okay, pang ano malagad? Ay, pangalan, tagli anay pang.
1: Ginagaw, hindi ginagaw po yung mga ano
0: na. Ginagaw? Dalok-dalok mong. Pang islimi mo cellphone, pang paliyog, pang masyarasi mo cellphone, ang diferensya. Pang! Oh! Nami ito gina si Chila, ah! Amali mo mong ginalin sa bulyom yung naguro papates, gani man. Nakabato na ko color, lahi kung wala. Basi nga pili akong cellphone, akong linya, basi uyab lagi na pili. Ako na laki, hindi isa. Pang shoutout lang sa Gumon Beaker, si Mamaylan from DGRM. Sige, thank you so much sa from DGRM. Hinaw ako sa Gumon Beakers. Thank you so much. Ito. Okay, number 91. Hello?
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi, ngalan?
2: Ayan, tribita, ano'y pangak?
0: Nati ka nami, maniya. Atong ito yung sa ESL, po na bilhin, ang diferensya pa pang ayan, no?
2: Gani, pang. Ari ko subong pang sana pang sa Iloilo from Mina.
0: O gano'n ka na sa Mina, Iloilo, Gamina, Kabulawan?
2: Gano'n pa nga, nagtrabaho, ano yung tabra?
0: Ah, ate, ano'y mo, brada, pang?
2: Ah, tanong gapon sandiya pa nga.
0: Ate, imo sandiya ka pamunga man santol?
2: Uway pa, uway. Uway pa nga.
0: Oo, dami tanay pang ginapangita ko yung pang variety sa sandiya ka pamunga santol.
2: Ay, di ko galain na nga bunga, iba niya.
0: Nga man, nami ka rin na kay breeding.
2: O gano'y breeding.
0: Pang, may pamangkot kami sa imo.
2: Ano pang?
0: Oo. Oh. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami ibig kuuton?
2: Ang aside sa nami kuuton?
0: Oo, aside bi sa bulsa, kundi bulsa ta pen metagin na kuot, ano pa ginang nami kuuton?
2: Ano pa ngayon?
0: Ano?
2: Nami kuuton. Nami kuuton, lagi nang lingko mo.
0: Si Suwaon mo ah! Dugay, pinakaroon
2: Balaan mo na naman.
0: Gani man. Gani man.
2: Mahiglaw ko na karoon pang. Layo ko sa sawa ko pang.
0: Okay, why pong italay mo sawa?
2: Layo pang nga, bawal ng panghara sa ginagrahan pang mo.
0: Nga, bawal law.
2: Sandiya ka ba ito nga?
0: Ah, mo na pamahigin sa sandiya. Dapat wala ka dala lusong, halo lang. Oh, gani ka ba? Tiko na pang, was yung nung katanong ka rin sa diya, imunan ko nung sa diya pang, dapat ko nun, hindi ka mang uyab.
2: Oh, hindi ka mang uyab. Ayun, kung ano pang, bawal magagi ang mga babae.
0: Aka, tunto mo na kasi tanuman.
2: Amo na kabay pang ginatawag na mailigi, wala pang ako.
0: Gani pang, ang pa, ang, ay nagali nga tanong pang, doka, nagali pang hisaon.
2: Oh, amon sa pangalasan, bawal man pang mamarbat, bawal man magunting.
0: Amon na siya? Tingnan nun pang igong pagbunga sa imo sandi, yagali na pang dermitanyo na natsura mo karon.
2: Amon na kayo pang ah, so akong Japon pang, hindi ginahimo, ah, ginahimo ko gin Japon bang isang bawal pang ah.
0: Ang lahat na pang kung bawal, pagin maligo. Sadyang ina.
2: Pero bawal na pang.
0: Sadyang bawal maligo.
2: Gani pang.
0: Oh, sige pang, arakan sa may Mina. Ano, di ka to gani pang sa may?
2: Mina Iloilo.
0: Ah, Mina Iloilo. Oh, sige, magpuli ka ni pang. Dala mo ko sa diyan, ito tambungos ka dako, ha?
2: Sa nagura pa nga, kaluyan mga December pa nga.
0: Oo. Dako, gusto ko yan nga sa diyan, pa. Misa si Anna Kabilog, bila pong kadako na, bila pong tambungos, bila pong kagao na ba, hindi kita, ano, sako.
2: Mukha
0: pag yan, hindi pang. Ah, wala ka, basta may madala ka lang sa akong tabungos niya daw, bantik na yung kasako yung unod.
2: Kalo yan mga basi kung makasimpo, makardes, makalusot ka lang sa binalbaga na.
0: Mo grabe ba, pinitin siya hon, mag inampasuan sang kwan, sang sandiya na bote, araw-araw ka naman imo, joke lang to ya. Malukoy ba ta si imo, kakilokno sa sandiya lang sa ilaw na bote.
2: Kami diya pang yang sildo sa ang sildo. Ang sundiya sa ililaw matamis pang.
0: Aba? Pwede kailin may mo kalamay pang eh. Pagaling ito sa bayi sentral sa bisko mo. Ay mo ito kalamay. Itamis. Hindi na ito magtanom. Hindi na ito magtanom. Tubo. May na kayo short lang na iya. Ang tubo ya. Tinuig pang sa diya. Pila na nakabulan. Gani pang tatlo no?
2: 3 months.
0: Nate? Eh pwede ito na mapagaling si bisko. Kada 3 months pagaling ta.
2: Ganipang, hindi mong ganipang.
0: Muunta kalamay. Hindi niya puti kag pulay. Muunta kalamay. Kundi kwan, green.
2: Green.
0: Green niya kalamay. At sige pa, grita na to si misis mo pang. Masinidlaw na to sa imo saan. An, go, palok pa.
2: Oh, sige pang, sige na grita ka si misis. Sa subong, di ka noise ka pa mati ah.
0: Kapag nalabuti na sa guro pang.
2: I hope nga, okay. I hope nga, okay lang doon sila pang.
0: Oh, I hope. Spell me, I hope niya.
2: Pang?
0: Yes.
2: Kaya inanay ko ta, nagpamati ta mga dura sa mga pamilya, pakulan ng pamilya Gerdy ta.
0: Mhm.
2: Ah, magdropo ko rin gaya chat kami din gilagmay, gagmay lang ah.
0: Ayos ah. Di ba ba tama pa nga gilagmay na blar ang kalamang ka lang haw.
2: Bisang gamay lang ko kamang-kamang nung lapang, no?
0: Oo, bisang gamay lang ko atis kakaramang.
2: Oo. Amo ginapang.
0: Amo na na siya?
2: Nagalakan niya. May nagre-re-re siya ni Juan. Samot na pewe siya ni Juan. Pag
0: ginagin
2: na siya, kaya jangan uyab din aga pamatay man diari man dito mo muli niya to wala wala bang
0: tisli mo ba wala uyab ay uyab gali na katunto mo si mo man ambal mo sa akon ha
2: kasanggi lang niya pang niya
0: amo niya guro ang rason nga wala mo gidala imo asawa kami uyab ka nagkasanggi ka natintiin
2: hindi mo gulapang ano mong layo.
0: Balibad mo pa yung lihi-lihi, gila-gila, eh, ginalihan mo na.
2: Literal ni pang eh.
0: Hindi pala.
2: Ano na karoon ni pang?
0: Mabisto?
2: Mabisto, tara pang mabisto.
0: Hindi pala pang imo asawa, taga Iloilo man ha?
2: Oo, oh, taga Dreaman ni pang taga. Tita, taga ano man, taga Arua.
0: Tita ni gindala mo na, para lapit na lang magtabok-tabok.
2: Hindi kayo ano pang ka-eskula mo na, tapang?
0: Ah, hindi pa pa-eskula ha? Bala na, wala na eskula. Ha?
2: Pang ganugon sa nga, ganugon sa tangi purpes, kundi ma-eskula.
0: Ah, kay may purpes gali. Ay, no, likdam niya gali ang purpes. mayan man, tanda kagin manilag.
2: Amo ginatod pang.
0: Gani, napasisakto na pang.
2: Baka, Kasi mga October, one year, mga ano, first year, October, huli, wala pa. Kasi mag-alaga, wala.
0: Ate, sige. Salamat gid pa nga. Mula na siya.
2: Amon na pang na. Basta ako ano na pang grito lang yung mga grupo. Ang happy-happy na diyo.
0: Ah, sige. Thank you so much, Kitpang. Basta mag-join ha. Basta rin na 8.5.
2: Basta na 8.5, Radyo Jan. Tatawagin siya. Kapatid siya. Palokpa. Bye-bye, Pang.
0: Thank you. Bye-bye. Bye. Eh, nami man to si Papang Ayan. Arang niya diferensya kay ano ya. Kay Ramsey. Dalmasyo. Nagpa-shout out na lang sa. Hello na pinasinig kay Papang Carby Lalobos. Hi, TDB here. Shoutout lang sa bata ko nga si Isabel, si Mami Cora. And Family Villalobos. That's coming from Papang Carby Lalobos. That's my Himamaylan City. Thank you so much, Papang Car. Ilawa to si Yaba. Hello na pinasinig kay Yayi Manahan. Good eve. Pag-greet ko lang ako kay Chaya. From Vidalbagan, ay Teresita Di Masyon. Happy 6th to 7th birthday. Eh, birthday ka na sa buong naugangan? Ay, ba't ikaw bala? Sorry. Namin lang ito yung labay-labay ko. Bisang greet galing. Wala ko na nag-greet sa akong naugangan. Nano mo ko yaman. Tingala ko, gina nagluto-luto. Tapos lakay. Sorry, mang. Nalipat ko. That's coming from Yayi Manahan. Thank you so much, Ye. Kita bibing da. Happy listening and good evening da sa Maya Bulacan. Shout out na lang si Ramsey Lalino Dalmasyo. Shout out na lang ko sa watching from Manila, Batangas, kay Malbar Tanuan. Pang, greet ko lang ha. Family Dalmasyo, Anis Paborada Tengson Prasyo. Kag sa tanan-tanan na lang nagapamati pang niya. Punta lang pa ka. Pamati kami din daw, hindi ta makatulog sa hugot mo pa. Ramsey, arang hindi mo diferensya, cellphone niya, namin man to si Papang Ayan. Ha? Okay, pala, Mr. Thunder Time is at 37 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang ha, mabalik pa si Papa Tens. Siya nga last at the final segment. Di lang sa 98.5, Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo.

0: 98.5 Radio Dan.
1: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambano. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Dyan. Gwapo at gwapa tayo.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

Sabay-sabay nating salubungin at ipagdiwang ang Pasko at bagong taon. Mula sa Radio John 98.5, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.

0: kapag oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilig nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtuging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Dyan Lang. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dyan.

0: Duke FM station. Radio John.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.